0: ya brochure. Ye mu bi ho no mu a ebra na yesu sa na pa brochure ko. Ye try school anye ye.
1: Mfa.
0: Me yo hene kra ko embassy ma nya visa.
1: Oh.
0: Ba me de me ho beto awurade nyankopon so no.
1: Hallelujah.
0: Akwai na bio.